0: mula alas 8 hanggang alas 12 na naman po ng tanghali. Panibagong 4 na oras na kabulatawan. Dito lamang po sa inyo, paboritong programa. Oh, solid ang bayan na rin, syempre. Sensya na medyo nahihilo pa ako. Parang di na ako, morning person. Hindi na yata ako ito. Anyway, good morning, good morning, good morning! Mga nakatutok na po sa ating himpilan ngayon sa mga oras na ito. Sa mga nag-aalmusal dyan habang tayo ang background nila sa kanilang umaga. Magandang umaga po sa inyong lahat. Pagpasensyaan nyo na ha, kasi wala ang ating text line na naman mga kapatid. Nagkaroon ng problema yung cellphone. Hindi gumagana eh. Ano bakit? Kawawala. Hindi mahanapan, kaya sa inyong mga pabati, mansamantalang idaan nyo muna sa ating FB page. That's DJ Max. Alam ko naman, panigurado karamihan dyan, meron namang mga internet access eh, no? Uy, necessity na ang internet ngayon. Ano ba yung iba, ginagawang optional pa rin? Mahalaga na ngayon ang internet, kapatid. Para majority nga ng conversation natin, nasa ano na eh. Nasa messenger na, wala na sa SMS, di ba? Usually, mga nagano, SMS na lang yung mga, ano, mga lolo-lola, ganyan. Mga tito-tita mong tumandang dalaga at binata, ganyan. Padamo mo nang yung mensahe sa aking FB page, DJ Max, di ba? Nanapin mo lang dun yung poging naka... Ano ba? Ano pa post ko dun? Hindi ko na itsura ko dun sa profile picture ng FB page ko. Basta makikita mo yun, DJ Max. Huwag mo na lang pansinin yung auto-reply nung page ko. Kasi ano eh, hindi ko pa na-edit. Napaghalat ang kakapanumbalik lang nung FB page na yun. Sa ano pa, sa kabila pa siya naglilingkod nung unang panahon din. Ngayon ko lang kasi naalala na i-edit yung auto-reply mo. Pero ang dami nang nagsasabi sa akin eh, hindi mo pa rin pinapalitan yung auto-reply mo, DJ. Diba? Sa Tops Radio ka. Pagpasensyahan nyo na. No? Papalitan ko po yung auto-reply ko siguro mga next year. Yung ano, yung topic of the day natin kahapon or yung question of the day natin masyadong yun. Pagbagabag yun, di ba? Nakakapagpagabag ng damdamin. Grabe. Parang di ko mahuhukay yung emosyon ng bawat isa dun. Parang ako yung sinisisi, bakit bumalik yung alaalang masaklak, di ba? Kaya iwasan ko na nga lang yung ganun. Positive lang tayo for today's video, mga kapatid. Happy-happy lang po, no? Huwag niyo masyadong seryosohin ng buhay. Ay, hindi, tama, seryosohin niyo yung buhay. Huwag niyo seryosohin ng problema. Hindi, seryosohin niyo rin. Sabi nga natin, don't romanticize problems and poverty, di ba? In short, basta huwag ka masyadong malungkod sa buhay. Aralin mo rin maging masaya. Yung totoong enjoy, totoong saya, di ba? Sa Jollibee. Good morning po sa mga classmates, Topsians, and mga parents po natin na tayo'y pinapakinggan ngayon sa mga sandaling ito. Diyan po sa may Top Santiago, Alicia, Kawayan, Ilagan, Rojas, and Solano. Good morning, good morning, good morning! Sa mga magulang po na nandito sa Santiago, baka naman, sponsor naman kayo ng almusal ko. Pati yun natin si DJ Nonim na ewan ko sa mga sandaling ito yung nakikinig yata sa atin. Feeling ko lang, nararamdaman nung third eye ko bandang noon. Pero baka hindi, kasi busy lagi yan si DJ Nonim. Wala ng oras sa akin yan. Hindi na ako niyan pinapakinggan eh. Parang pag pinapakinggan niya ako, ay, aksidente lang na napakinggan yun. Bala si DJ Max. Parang nakalimutan ko may isa pa palang DJ. Ganun. Mahal na mahal tayo niya ni DJ Noni. Lagi tayo naaalala niya ni. DJ Max, anong topic natin from Sofia? Wala nga po ngayon eh. Kasi ano, ipahinga muna natin yung ating topic of the day kasi parang ang lalim nga kahapon. Mag-ano muna tayo, magbulatawanan muna tayo dito sa air. Ano? Batiin mo na natin yung mga kapamilya mong parang hindi pamilya turing sa'yo. DJ, naniniwala ka bang madali naman at ang matching, magkamukha pa rin kayo from Stephanie?
1: Eh di wow, di ba?
0: Mama mo, sumama sa TV Patrol. Patang mga sagutan nino. Grabe naman ang bungad ni Steph. Anina, ganun ka manira ng araw, kapatid. Parang walang manners siya. Watch your ano ha, watch your nene. Oy, good morning po sa mga nakatutok sa atin sa mga palengke, sa mga sasakyan, sa mga tahanan, sa mga walang ibang ginawa dyan kung di magreklamo sa gobyerno kasi wala rin naman silang ambag sa lipunan, sa mga nagbabayad ng mga tax dyan ng middle class, parang tayo ang bread and butter ng bansang ito. Walang karapatan sa ayuda pero kailangan magbayad ng mataas na buwis. Kaya bumangon ka na dyan. Eto ba ang FB page mo, Bayaw? Yes, kuya. Napag-message na ang aking Bayaw. Hello there, kuya. JB Bakani. At sa mga kasama niya ngayon, mag-ingit-ingit kayo dyan sa Bayaw ko na yan, sa kuya ko na yan. Pag nalalasing yan, nagiging si Samurai Jack yan.

Kulit naman. Si Sir Ramos Juvenal Jesus. Hi there, Sir Ramos Juvenal Jesus. Na sa mga sandaling ito'y nakikinig sa atin. Mukhang magandang activity sa labas. Teacher, ano po yung activity na yan? Oh, nagtatagotaguan sila guys. No? May mga pa-blindfold. Parang gusto kong makijoin. DJ, anong topic natin? Wala nga! Pag-usap lang tayo ng normal. So yung ano, pag-usapan natin kung paano natin mapapaunlad yung ekonomiya ng Pilipinas. Kung paano natin, paano tayo magiging isang matalinong botante sa paparating na presidential election netong 2028. O ngayon pala mag-seminar na. Tayo masyadong nagpapapaniwala sa mga sabi-sabi. Ayaw natin sa mga scammer pero nauuto na mga rin tayo, di ba? Ewan ko ba sa ating mga Pilipino. Di na damay ko yung sarili ko rin kasi minsan nauuto din ako. Pinangakuan ako ng 100, sabi, isulat ko daw yung pangalan. Si ano yun eh, si Secret. Good morning po sa mga nakikinig sa atin sa mga sasakyan sa mga sandaling ito na tayo ang background nila sa kanilang joyride at road trip sa mga...

ka po ba sa TikTok? Inaabangan ka na. Grabe naman ang inaabangan. Parang may nagawa akong kasalanan sa inyo, ha? O, ano na lang tayo, yung mga nakatutuwang mga linyahan ninyo. Send nyo sa akin yan para mabasa natin online. On air. Mahababa ang oras natin pagsasamahan. Sana walang iwanan. Di tulad ng iba dyan na nang iiwan na lang. Sa mga naiwan dyan, buti nga sa'yo. Yan ang iwan ka kasi nung una. Sa mga ano naman dyan, sa mga di pa iniiwan, oh, ingat-ingat, paparating na. Nagani niyan, tahan-tahan na naghahanap ng iba. Unti-unti ka na niyang binibitawan. Hindi mo napapansin. Ako na nagsasabi sa'yo, kung naghahanap ka ng sign na yung jowa mo ay may iba na, eto na yan. Eh, joke lang, loyal yan sa'yo. Overthinker ka lang kasi ate. Kuya, di ba? Pati in between. Overthinker lang kasi kayo eh. Kaya, ano, kaya nawawala yung mga mahal nyo sa buhay, di ba? Get back to the music, mga kabatid. Again, ipadala nyo muna yung mga mensahe sa aking FB page na DJ Mac sapagkat patuloy pa rin ang aking paghahanap sa nawawala nating text line. I've got here a song from Maxi Andreason with a song called Halika Na, Lika Na. Back to back with SB19's Adunka. Right at 107.1 and 107.9 Taps Radio. Real Radio. With yours truly, of course, my name's DJ Mac.

0: lang. Lagi na lang kayong lasing pag umuwi. Itigil mo na yung paglalasing mo. Ano ba ang problema mo, ha?
1: Wala akong problema. Mas gusto ko lang na ganito. Dahil kung nalalasing ako, kamukha mo si Marian Rivera.
0: Walang hiya ka? Alam mo ba kung kamukha ko si Marian Rivera? Hindi kita papatulan. Siyempre, kasing gwapo sana ni Dingdong ang asawa ko. Hindi kamukha mo. Basti lang, Ginoo.
1: Eddie, maglasing ka rin para maging kamukha ko na si Dingdong. Try mo lang.
0: Ah, eh, yun lang.

35 minutes past the hour of 8. Mga kabate, good morning, good morning, good morning! Kapiling pa rin po DJ Max right here at 107.1 and 107.9 Taps Radio. Real radio. Yeah, yeah. Parang medyo lutang tayo ngayong araw. Ah. You've just heard a song from Daunella featuring JR with a song called Sing. For those of you guys wondering kung anong araw ngayon, today is August 12 nga po mga kapatid. Araw po ng Miyerkules. Happy happy birthday sa namaya pa akong ina. Happy happy birthday din po sa lahat naman nagba-birthday sa mga araw na ito. Mabuhay kayo hanggat gusto ninyo. Magpasaya kayo, di ba? DJ shout out po kay Seleni ng Vintar et Chagwe. Big shout out to Seleni ng Vintar et Chagwe. Message from Rembert Castañeda. From Maricel, DJ Pabati kami dito sa Minante Uno, Cagayan City na lagi nakikinig sa programa mo. Ang kulit mo siguro sa personal DJ kasi ang kulit mo sa Erin. Erin naman, grabe naman. Saktuan lang po ang aking kulit. Actually, shy type ako na tao. Ako yung tipo ng tao na na makulit kasi syempre trabaho ko maging makulit. Pero pag nakilala mo ako sa personal, siguro di tayo mag-iimikan. Happy birthday po kay Doktora Charito Cacayan. Happy happy birthday po to Doktora Charito Cacayan. Pagbati mula kay Sir Rembert Castañeda. A shout out Kyrie Madela of Taps Alicia. Bakit nanonood kayo, ha? Layong klase dyan, ha? Ginagawa ninyo. Ba't parang di nyo sinusurrender mga phones ninyo? From Manok. From Cassandra. Ayun. Kyrie Madela of Taps Alicia. At sa mga listeners po natin dyan ngayon sa may Taps Alicia, good morning, good morning, good morning. DJ, anong tawag sa isdang matamis? Haba naman nung spaces niya. Eddie Balyema. Minsan yung mga joke talaga ng mga listeners natin yun na nagiging dahilan kung bakit parang tumataas yung hairline ko. Anong tawag sa problemadong pare DJ from Grace? Saan yun nakuha itong mga to? Doon po sa FB manager ko, sa page manager ko. Anong trip mo? Eddie Deep Freeze. Kalimutan na nga natin to. Pa-shoutout po, 12 ABM Taps Alicia.

Report ko nga kayo sa mga instructors ninyo, ha. DJ Noni mo, may mga students na nanonood sa live ko ngayon. Alatang ano eh, alatang dili nag-aaral ng mabuti ba? Joke lang, baka ano nila ba?

kalamingan. At sa mga patuloy pong fumafollow sa akin at naniniwalang may silbi ako na tao. Marami salamat po sa inyo. Sa umaga, bangon sa kama, sigurado. From Russell, DJ, anong tawag sa palakang nagluluto? Bakit may ganito? Wala lang tayong topic of the day, ganito na kayo. Eddie Cook, sabi. Hi. Matanggalin ko na nga yung social media manager ko. Bakit kasi nanginilang pa? Dapat happy ka lang lagi, DJ. Always remember that behind your smile, there's a teeth. Di ba dila? Nasa likod ng smile ko? Ah, okay, may ngipin muna kasi bago yung dila. Bakit hindi ginagamit ang ngipin sa ano? Yan yun na. Ba't dila, diba? DJ, asan po ang ating text line? Hindi ko nga alam eh. Ipapablatter ko na yun. Nawawala kasi. Ewan ko saan ko nahulo. Na ano yata, nadulas sa bulsa ko kagabi. San kasi nagpapabunting. Nawawala din ang aking driver's license. Mukhang kailangan ko muna affidavit. Tuloy-tuloy po ang ating non-stop na kulitin at tugstugan. Dito pa rin po sa inyong paboritong tambayan hanggang sa inyong pananghalian. For the meantime, let's get back to the music. I've got here a song from Sanchez Lola with a song called Pasilio. Back to back with Cap of Joe featuring Janine with a song called Tingin. Right at 107.1 and 107.9 Tops Radio. Real Radio. With yours truly, of course. My name's DJ Max. Enjoy the song.

9:11 on the clock, and you just heard the song from Tipi Dos Santos and Sam Conception with a song called Daddy. Only here and still here at 107.1 and 107.9 Taps Radio, Real Radio. With yours truly, of course, mine's DJ Max. Still keeping you company till the hour of 12 noon. Big shout out to those of you guys na nakikinig at nanonood sa ating live ngayon, as well as yung mga nakikinig po sa atin na nakatambay sa ating programa sa kanikinig ng mga tahanan. Hello, hello there! Sa mga kababayan namin dyan sa Quezon, San Isidro, Isabela, na alam ko't alam nyo na nakikinig kayo. Kasi kanina dumaan ako sa isang kanto. Lakas yung sound trip eh, na ano, naririnig kong Taps yung pinapakinggan. Hindi kasi pwedeng tumagay noon after film natin. Kilala na kita, Sam. Si Sam YG pala talaga. Di ba nakasalasalit ka? Bakit nandito ka? Kamusta ang ano, ang buhay-buhay mo, Sam? Di ba nursing ang kinuha mo dyan? Bakit nandito ka, ha? Naligaw ka rito. Sa mga bumabati po sa ating text line, again, hindi po available ang ating text line. Asaan si No Name? Si DJ No Name po ay nasa loob ng kanyang damit. At for sure, nag-ano po kasi siya, nag-inspect para sa greater good ng Taps natin. Siya po ay busy ngayon at nagpapakapal. Nagpapakapal ng kanyang buhok. Sa kanyang bulsa, yun na sabi niya sa ating kahapon eh. Isa na lang ang makapal sa kanya, yung bulsa niya. Anyway, a big shout out po pala sa aking kumpare na hindi na pumayat at patuloy na lumalapad ang pambansang tangke ng Etiague Isabela na ngayon ay naniniraan ngayon dito sa Santiago sa siyang sampid. Mr. Mengal 1992, paring Darwin Madriaga Salta. Sa management nga po ng Oriza, bakit po inahayaan ninyo yung mga empleyado ninyong nagsiselfone habang nagtatrabaho? Nanonood sa live ko, nanggugulo dito sa live ko eh, si paring Darwin. Naman si Aiza makatawa. Okay, big shoutout nga rin po pala sa, ano, sa 7th Cup na nanonood at nakikinig sa atin kahapon. Kay host Edward na nanonood sa live natin at nagpadala ng ewan ko ang tawag kasi doon sa TikTok live rewards. Working nest as a pharmacist. Wow! Registered ka na? Or assistant pharmacist? Pharmacist talaga ka agad. Diba ano? This year ang graduation na. Supposed to be. Sam Samida, no? Ito pala si Aling Maria na chismosa sa film namin nun. DJ, shout out po sa lola ko na nagtotono ng karburador ngayon ng Corolla namin from Leiji. Grabe naman yung nagtotono ng karburador yung lola mo. Resetahan mo, pampaliit ng mata. Meron ko ba dyan, peel Sam na pwedeng magpapayat at magpaputi doon sa kakilala? Kasi si paring Darwin, kapag nag-brown out, may ano yan, may kapangyarihan. Ano yan, nagble-blend in sa, ano, sa kadiliman. Hari ng kadiliman yan, ng mga panahon namin. Grabe ka, Sam. Grabe ka, Sam. Para kang di estudyante nun, ha. Sana binagsak na lang kita nun. St. Peter once said, kung pagod ka na, huwag kang mahihiyang lumapit sa akin. Kaya pahinga ka na, DJ, from Ikang. Sinabi ko lang naman na parang, ang tawag dito, na medyo masakit ang aking likod, kulang sa tulog, yung anong may mga racket kagabi, di ba? Sabay nagsisi. Oo nga, sana, di ko na lang pinasa doon si Sam noon. Uy, ka-apelyedo ko, bawa. Di po, ano yan? Joke lang yung apelyedo ko na yan. Tagasan ka, baka maliit lang yung angkan natin. taga-Kabagan ka ba? Taga-Tumawini? Taga-Reyna Mercedes o taga-Burgos? Karamihan nandyan ng mga bawa eh. Tsaka unti-unti na dinodominate ang Santiago.
Reyna Mercedes, o magpinsan tayo. DJ na yung tawag sa hangin na nakikita from Prince. Lolo ko po si SB Bawa. Ah, okay. Pinsan nga kita. Kasi ano eh, magpinsan sila nung tatay ko. Eh paano na face out ang mga people? Kaya nga. Nakahanap ng pinsan. Bakit? Ayaw mo makahanap ako ng pinsan sa live ko? DJ ang tawag sa hangin na nakikita from Prince. Eh di buhangin. Minsan kasi talaga nun. Minsan nakakaubos ng dugo yung mga... yung mga joke na ano, na mayapa. Kasing! Tama ka na dyan, paring Darwin, no? Anyway, again, hindi po available ang text line natin sa mga nagpapadala ng mga mensahe na sa ating text line. Ipadala nyo na muna po yan sa ating FB page na DJ Max at doon natin mababasa yan. Or kung maligaw man ako sa inyong FYP sa TikTok, andin lamang po ako, pwede nyo pong i-comment ang inyong mga pabate. Sam, magla-live time tatlo nila Darwin. Kayo ng tatlo, bahala na kayo. Pwede dito na lang. Ano ba naman yan? I-ano ko kaya, i-guess ko tong tatlo na to sa live ko. For the meantime, let's get back to the music. I've got your song from Darren Espanto with a song called Dying Inside. Back to back with Evan and Jaron's The Distance. Keep right here at 107.1 and 107.9 Tops Radio. Real Radio.

tayo sa pagpapaunlad ng ating paaralan at pagbibigay ng pinakamataas na kalidad ng edukasyon sa rehiyon. Muli, maraming salamat po.

0: bilhan mo ako ng bagong bra?
1: Cecil, bakit ka ba magsusuot ng bagong bra? Eh maliit naman yung hinaharap mo.
0: Teka, eh bakit ikaw ha? Nagsusuot ka pa ng bra?
1: Ah eh, yun lang.
2: Enjoy the best of love songs.
3: Here I am.
2: Your mellow songs.
3: Hello.

Agassiz as part of the DNR's mission of bringing DNR services closer to the people. The DNR region 2 announces their DNR Express permitting on wheels. Nagaganapin po dito sa my 4 lanes plaza, Santiago City, from 8 a.m. to 5 p.m. on August 27 to 28. Bahagi nga po niyan ay yung mga different services na ino-offer nila. Gaya ng environmental compliance certificate, tree cutting and chainsaw registration, certificate of non-coverage, and many more. For more information, you may contact them at their FB page, EMB Cagayan Valley Region, or at their website, r2.emb.gov.ph. Slated on August 27 to 28, from 8 a.m. to 5 p.m. po yan, mga kapitid, dyan po sa my 4 lanes plaza, Santiago City. That's the DNR Express permitting on wheels. Yeah. Parang mali yung ano ko doon na stress. Anyway, good morning pa rin po sa mga nakikinig po sa atin, sa mga naka-tune in po. Sa mampanig kayo ngayon ng Santiago City, ng Isabela, ng Cagayan, o basta ng Region 2, hello po sa inyong lahat. Kahit nasa ano pa, Palawan, kasi andiyan si Doc Reynald. Hello po. Pagbati din po sa mga nakikinig po sa atin dyan sa my 7th Cup. At sa mga iba't ibang establishmento na tayo ang background nila sa araw na ito, maraming maraming salamat naman. Likewise, good morning po sa mga Tapsian parents po natin na nakikinig sa atin ngayon. Hello, hello there. Diba, napaka ano naman pala, napaka in demand naman pala ng ating radyo. Ating boses, kumbaga. May nagsasabi dito kanina na ano ba yun, kamukha ko daw si ER Ejercito. Grabe naman na naging kamukha si ER Ejercito eh. No? Naging kamukha pa tuloy nung ano. Tama ba? Siya yung gumanap na asyong Salonga, diba? Correct me if I'm wrong, ha? Kaya lang kasi nung bata ko, madalas kong mapanood yung mga pelikula ni ER Ejercito na ano ba yun? Parang related sa mga adik-adik, ganyan. Kaya parang ano, parang siguro, sige, tanggapin ko na. Wala na eh, sinabi na nila nakamukha ako doon. Unang kita ko pa lang sa'yo, alam kong problema ka na. Sa grabe ka naman na yan. Unang kita ko pa lang sa'yo, ano? Ang tawag dito? Alam kong nakabarang buisit ka sa buhay. Anyway, sa mga naghanap po sa ating text line, kasi may nagchat sa atin na isang Gen Z. Sabi niya, hinahanap daw ng nanay niya yung text line kasi nagte-text daw yung nanay niya sa bahay. Hindi daw nababasa yung message niya. Hinahanap ko nga po. Hindi nga po available yung text line natin sa araw na ito. Gawa ng, anong tawag na rito? Gawa ng, nawawala yung ating cellphone. Hindi ko alam kung saan nailagay eh. Parang feeling ko, yan, pinagdisikitahan yung cellphone, tapos yun, di nalang binalik. Diba? Anyway, tuloy-tuloy po ang ating non-stop na tugstugan. Alam ko sa mga sandaling ito, nagmemeryenda ng karamihan at naghahanap na magandang background music habang nilalasap ang kanilang mga pagkain. For the meantime, let's get back to the music. I've got here a song from Phil Collins with a song called Another Day in Paradise. Back to back with White Lies, First Love Never Dies. Right here at 107.1 and 107.9 Taps Radio, Real Radio.

Ngayong 2025, muling itinanghal ng Department of Education ang Tabs Alicia bilang Best Performing Private Elementary School sa buong Isabela Division. Bago ito, nanalo tayo sa Alicia South District level at maging sa buong Legislative District 3. Tanging ang Tabs Alicia lamang ang private school sa Isabela Division ang makakausad sa regional level ng pamadayo.

sa TAPS Alicia sa elementary category ng Search for the Best Performing Private School. Noong 2024, TAPS Alicia ang ultimate winner ng Best Performing Private Secondary School sa buong Region 2. Dahilan upang hindi na ito maaring sumali ngayong taon. Narito pa! Ang TAPS Ilagan Campus naman ang itinanghal na Best Performing Private School ng DepEd Ilagan. Parehong panalo tayo sa elementary at secondary category. Ibang-iba naman talaga ang husay ng TAPS Ilagan. Noong 2024, itinanghal din ang TAPS Ilagan bilang Best Performing Private Elementary School in Ilagan City. Dahilan para umusad ito sa regional level at first runner-up sa secondary category. Congratulations din sa TAPS Santiago Campus. Ang DepEd Santiago Division ay itinanghal din ang TAPS Santiago Campus bilang Best Performing Private School sa buong Santiago City. Parehong panalo ang TAPS Santiago sa elementary at secondary category. Ito'y patunay lamang ng natatanging galing ng TAPS Santiago Campus. Ang lahat ng ito ay para sa ating lahat, mga Tapsian. Isang karangalan na may pagmamalaki ng bawat Tapsian. Tuloy lang tayo sa pagpapaunlad ng ating paaralan at pagbibigay ng pinakamataas na kalidad ng edukasyon sa rehiyon. Muli, maraming maraming

0: naman sira ang relos po.
1: Pero bakit kung minsan laging late?
0: Kung minsan naman, laging maaga.
1: Pati kayong magkaka-opisina, magkaka-klase at pamilya, iba-ibang takbo ng oras.
0: Itama na ang relos mo.
2: Philippine Standard Time. It's now 2 o'clock.
3: Love songs.
4: Hooray.
3: Hooray.
4: On Tapped Radio.

0: nagtaasan na lahat ng presyo. Pero ang tuition fee sa TOPS ay mananatili pa rin. Tama ang narinig nyo. Ang dating tuition fee sa TOPS mula pa noong 2011 ay siya pa rin hanggang sa susunod na taon. Very affordable in spite of continuous progress on its facilities, huge accomplishment, and higher standard. Reserve now!
1: Tinitigyawat.
2: Kasi po, hindi ako makatulog sa gabi.
1: Oh, bakit hindi ka makatulog?
2: Kasi po, may pinoproblema po ako.
1: Ano naman yung pinoproblema mo?
2: Kasi po, ate, ang dami kong pimples.
1: Ah, yun lang.

0: Congratulations, TAPS Nasim Rojas Campus. Ngayong 2025, itinanghal ng Department of Education bilang Best Performing Private Secondary School sa buong Isabela Division. Pumangalawa rin ang TAPS Rojas sa TAPS Alicia sa elementary category ng Search for the Best Performing Private School in Isabela Division.
1: Pare, may bagong driver na kami. Batang-bata. Nag-umpisa na nga siya eh. Si Mrs. ang nag-hire.
2: Magkano sahod niya buwan-buwan?
1: Ayun daw. Sabi ng Mrs. ko, 10,000 daw muna. Kung magkakaroon na kami ng sasakyan, 20,000 na daw sabi ng Mrs. ko. Pero baka 2 years pa yun.
3: Eh, yun lang.
4: Broadcasting live from TAPS Campus, TAPS Radio, Real Radio.
5: The Quarter Mix on TAPS Radio.

Incoming grade 11 ka ba? Nako, may magandang balita kami sa inyo. Kayo ang unang gagamit sa mga bagong silid-aralan sa aming bagong campus, ang Sterling Campus. Simula August 3, 2026, bubuksan para sa inyo ang ilang mga classrooms para lang sa inyong mga grade 11. Ang mga classrooms na ito ay fully air-conditioned at mayroong interactive classroom facilities, kasama ang iba pang innovation ng TAPS. Bagong classrooms sa bagong building sa bagong campus ng TAPS. Enroll na sa TAPS Alicia. I am Kyle, your student broadcaster.

0: friends! Kumusta na po? Konting follow-up sa mga kids natin ha! Salamat po!
1: Ba't gabi ka na, ha?
2: Pasensya na, love. Nag-aya kasi mga ka-office mates ko. Nag-inuman lang.
1: Ay, pastilan ginoo ka? Giatay, oy! Lasing ka, no?
2: Hindi, no?
1: Naunsa ka na?

0: Samat.
1: Ah, ma'am, tagpakamatay na po. Ang dami kasi niyang problema eh.
0: Yun lang.

0: Baka naman sinabi mo na sa kanya.
1: Ay, hindi po.
0: Wes, don't worry. O sige, ayusan mo na ako ulit at make-upan. Gusto ko, katulad kahapon. Girl na girl.
1: Ay!
0: Pak!
1: Yun lang.

0: rooftops ay may campus sa Alicia, Ilagan City, Rojas Isabela, Santiago City, Cagayan City at sa Solano Nueva Vizcaya.
1: Friend, alam mo, magaling yung tatay ko. Alam mo yung Pacific Ocean? Siya ang humukay doon.
2: Ay, maura na. Eh, wala pala yung tatay mo sa tatay ko eh. Alam mo ba yung Dead Sea?
1: Oo, bakit?
2: Siya lang naman ang pumatay nun eh.
1: Ah eh, yun lang.
3: Hey, hey!

0: Alam nyo ba na ang TOPS ay para sa lahat? Para sa lahat ng gustong matuto at para sa mga gustong magkaroon ng mas malinaw at mas siguradong magandang kinabukasan. Ibigay ang pinakamagandang regalo sa inyong mga anak. Pag-aralin sa TOPS sa susunod na school year. Subukan nyo at nang mapatunayan.
1: Kinuha mo ba yung 500 ko?
2: Ano po?
1: Ang sabi ko, kinuha mo ba yung 500 pesos sa bulsa ng pantalon ko? Ang bingin mo naman!
2: Hindi ko talaga marinig kita, Tay. Magpalit po kaya tayo ng pwesto.
1: O siya, sige. Ikaw ang magtanong.
2: Tay, saan kayo nagpunta ng babaeng kasama mo kahapon?
1: Oo nga, tama ka nga anak. Nakakabingi nga dito. Oh, eto 1,000.
2: Ah eh, yun lang.

Alam nyo ba na isang malaking kaibahan sa TAPS ay ang paraan ng pagmomonitor ng mga administrators sa kanilang mga guro? Lahat kasi ng nangyayari sa silid-aralan at ginagawa ng mga guro ay nakikita ng mga pamunuan sa pamamagitan ng CCTV cameras. Kaya naman, nakikinabang ng todo ang mga estudyante. Walang nasasayang na oras dahil bawat minuto ay mahalaga sa TAPS. Yan ang TAPS. Patuloy na ginagampanan ang kanyang tungkulin sa pinakamataas nitong antas. No other school does it better. That's the power of TAPS

0: mahal. Nagsasawa na ako sa ganitong buhay.
1: Ano? Nagsasawa ka na sa ganitong buhay?
0: Oo. Sawang-sawa na ako sa paulit-ulit na away nating dalawa.
1: Bakit? Mayroon ka ng ibang ipagmamalaki sa akin? At ayaw mo na ako makasama sa buhay na ito? Pastilan, Ginoo!
0: Nakikita mo ba itong blade na hawak ko? Gigilitan ko itong leg ko at nang makawala na ako sa'yo.
1: Ha! Nagpapatawa ka ba? Gigilitan mo liig mo? Magpatuli nga, di mo magawa?
0: Yun lang!

0: News. Ngayong 2025, ang TAPS Ilagan Campus naman ang itinanghal na Best Performing Private School ng DepEd Ilagan. Parehong panalo tayo sa elementary at secondary category. Ibang-iba naman talaga ang husay ng TAPS Ilagan. Congratulations, TAPS Ilagan!
1: Hoy! Umuwi ka na, lasing ka.
2: Hindi ako lasing.
1: Lasing ka. Hindi mo ba ako nakikilala?
2: Nakikilala kita.
1: Ulis ka.
2: Eh ako, kilala mo?
1: Hindi.
2: Eh, ikaw ang lasing.
1: Ah eh, yun lang.
0: Hi there! We are inviting everyone to listen on our Sunday afternoon program, 1 to 5 in the afternoon, the best of country songs on TAPS Radio.

0: inyong pinagkatiwala ang Top Achievers Private School Incorporated ay muling naggamit ng mga national awards. Hindi lang isa, hindi lang dalawa, hindi tatlo, kundi apat. Tama po, apat na bagong parangal para sa TAPS sa taong 2022 at marami pang darating. Una rito ang parangal na Best Choice Quality Private School in Isabela na iginawa noong March 31, 2022 ng Netizens Awards sa Metro Manila. Ito'y dahil sa galing ng TAPS sa pamamaraan ng pagtuturo online gamit ang maayos na learning management system. Pangalawa rito ang parangal na Most Trusted Private School in Isabela na iginawad ng Legacy Awards noong April 29 sa Metro Manila. Ito'y matapos mapatunayan na TAPS ang mas pinagkakatiwalaan sa lahat ng aspeto ng edukasyon maging sa panahon ng pandemya. Sa parehong araw ay nakatanggap din ang TAPS President at CEO ng espesyal na parangal na Icon in Business and Profession under the Entrepreneurship Category. Pangatlo ay ang parangal na Most Innovative Private School in Isabela na iginawa ng Philippine Social Media Awards sa Ocana, Manila. At ang pang-apat ay ang parangal na Top Performing School in Isabela during the New Normal na iginawad ng Seal of Excellence Best Choice 2022 sa Laurel, Batangas. Nauna na rin, pinarangalan ang TAPS noong 2014 ng Bayan Academy Knowledge Channel at Rex Bookstore ng Excellence in Educational Transformation Award under the category Innovations in Learning Methodologies and Delivery Systems for Learning Effectiveness with the Use of Modern Technology. Marami nang napatunayan at patuloy na magpupursige para sa mas dekalidad na edukasyon. Truly, no other school does it better. So what are you waiting for? Join TAPS now!
1: Anak, ano tong F sa card mo, ha?
2: Eh, tatay, pasado po ibig sabihin yan.
1: Ah, akala ko perfect anak.
2: Ah, eh, yun lang.

0: academics, wala nang duda. Number one ang TAPS. At ito ang bago. Sa nakaraang Palarong Bayan 2025, TAPS Alicia ang number one sa ranking among private schools sa Alicia. Congratulations sa aming mga atleta sa TAPS Alicia. I am Leah, your student broadcaster.
1: Utusan.
2: Ang kapal mo!
1: Kapag ang baboy natin malakas kumain, tuwang-tuwa kayo? Sino ba talaga anak ninyo? Ako o yung baboy?
2: Umayos ka, Nay! Huwag ganyan!
1: Yun lang!

Ngayong 2025, muling itinanghal ng Department of Education ang TAPS Alicia bilang Best Performing Private Elementary School sa buong Isabela Division. Bago ito, nanalo tayo sa Alicia South District level at maging sa buong Legislative District 3. Tanging ang TAPS Alicia lamang ang private school sa Isabela Division ang makakausad sa regional level ng Pamadayaw 2025. Wala nang iba pa. Ito na ang pangalawang taon na itinanghal ang TAPS Alicia bilang Best Performing Private Elementary School sa buong Isabela Division. Sa secondary category ngayong 2025 ng Pamadayaw ng Department of Education, ang TAPS Rojas Campus naman ang itinanghal ng DepEd bilang Best Performing Private Secondary School sa buong Isabela Division. Pumangalawa rin ang TAPS Rojas sa TAPS Alicia sa elementary category ng Search for the Best Performing Private School. Noong 2024, TAPS Alicia ang ultimate winner ng Best Performing Private Secondary School sa buong Region 2. Dahilan upang hindi na ito maaring sumali ngayong taon. Narito pa, ang TAPS Ilagan Campus naman ang itinanghal na Best Performing Private School ng DepEd Ilagan. Parehong panalo tayo sa elementary at secondary category. Ibang-iba naman talaga ang husay ng TAPS Ilagan. Noong 2024, itinanghal din ang TAPS Ilagan bilang Best Performing Private Elementary School in Ilagan City. Dahilan para umusad ito sa regional level at first runner-up sa secondary category. Congratulations din sa TAPS Santiago Campus. Ang DepEd Santiago Division ay itinanghal din ang TAPS Santiago Campus bilang Best Performing Private School sa buong Santiago City. Parehong panalo ang TAPS Santiago sa elementary at secondary category. Ito'y patunay lamang ng natatanging galing ng TAPS Santiago Campus. Ang lahat ng ito ay para sa ating lahat, mga Tapsian. Isang karangalan na may pagmamalaki ng bawat Tapsian. Tuloy lang tayo sa pagpapaunlad ng ating paaralan at pagbibigay ng pinakamataas na kalidad ng edukasyon sa rehiyon. Muli, maraming salamat po.

Incoming grade 11 ka ba? Nako, may magandang balita kami sa inyo. Kayo ang unang gagamit sa mga bagong silid-aralan sa aming bagong campus, ang Sterling Campus. Simula August 3, 2026, bubuksan para sa inyo ang ilang mga classrooms para lang sa inyong mga grade 11. Ang mga classrooms na ito ay fully air-conditioned at mayroong interactive classroom facilities, kasama ang iba pang innovation ng TACS. Bagong classrooms sa bagong building sa bagong campus ng TACS. Enroll na sa TACS Alicia. I am Kyle, your

0: Mare, pumasok ba yung anak mo sa school?
1: Oo, Mare. Andun na. 7:20 kanina nung nakarating dun.
0: Eh kasi naman, Mare, yung anak ko, nalaman ko na hindi pala pumapasok sa school sa mga nakaraang araw. Ngayon ko lang nalaman. Kung hindi pa nagsumbong yung pinsan niya, hindi ko pa malalaman.
1: Ganun ba, Mare? Sa amin kasi sa TAPS, Mare, namomonitor namin ang anak namin kung nakarating na sa campus yung mga bata. Kasi may automated na text na matatanggap ang mga magulang ng bawat estudyante. Ganun din kapag lumabas ang bata mula sa campus. Makakatanggap din kami ng text na nagsasabing lumabas ang aming anak. Nakalagay pa ang oras.
0: Ang galing naman. Sana pala, dun din sa TAPS ang anak ko. Enjoy TAPS High-Tech Facilities.
2: Hi there! We are inviting everyone to listen on our Sunday afternoon program, 1 to 5 in the afternoon, the best of country songs on TAPS Radio.

Ngayong 2025, muling itinanghan ng Department of Education ang TAPS Alicia bilang Best Performing Private Elementary School sa buong Isabela Division. Bago ito, nanalo tayo sa Alicia South District level at maging sa buong Legislative District 3. Tanging ang TAPS Alicia lamang ang private school sa Isabela Division ang makakausad sa regional level ng Pamadayaw 2025. Wala nang iba pa. Ito na ang pangalawang taon na itinanghal ang TAPS Alicia bilang Best Performing Private Elementary School sa buong Isabela Division. Sa secondary category ngayong 2025 ng Pamadayaw ng Department of Education, ang TAPS Rojas Campus naman ang itinanghal ng DepEd bilang Best Performing Private Secondary School sa buong Isabela Division. Pumangalawa rin ang TAPS Rojas sa TAPS Alicia sa elementary category ng Search for the Best Performing Private School. Noong 2024, TAPS Alicia ang ultimate winner ng Best Performing Private Secondary School sa buong Region 2. Dahilan upang hindi na ito maaring sumali ngayong taon. Narito pa, ang TAPS Ilagan Campus naman ang itinanghal na Best Performing Private School ng DepEd Ilagan. Parehong panalo tayo sa elementary at secondary category. Ibang-iba naman talaga ang husay ng TAPS Ilagan. Noong 2024, itinanghal din ang TAPS Ilagan bilang Best Performing Private Elementary School in Ilagan City. Dahilan para umusad ito sa region.

0: isang karangalan na may pagmamalaki ng bawat tapsiyan. Tuloy lang tayo sa pagpapaunlad ng ating paaralan at pagbibigay ng pinakamataas na kalidad ng edukasyon sa rehiyon. Muli, maraming salamat po.
1: Hi there! We are inviting everyone to listen on our Sunday afternoon program, 1 to 5 in the afternoon, the best of country songs on Top

0: Pare, sa wakas, nagka-girlfriend na ako.
1: Bakit pare? Ngayon ka lang ba nagka-GF?
0: Oh pare, sobrang higpit kasi ni Mrs. eh. Ngayon lang ako nakalusot.
1: Ah eh, yun lang.
2: Hey, hey!

0: naman sira ang relos po.
1: Pero bakit kung minsan laging late?
0: Kung minsan naman, laging maaga.
1: Pati kayong magkaka-opisina, magkaklase at pamilya, iba-ibang takbo ng oras.
0: Itama na ang relos mo.
2: Philippine Standard Time, it's now 6 o'clock.
3: Hi, we hope you enjoyed the program. Please stand by for the next radio show.

0: Kuya Rod. Balita ko sa TAPS ka na nag-aaral noon pa. So may ask, do you recommend TAPS as well?
1: Yes, Rona. I highly recommend TAPS to anybody. If you want quality education that has been proven by many TAPSians, enroll na kayo sa TAPS. Not just the high standard in education, but even the way that the administrators manage the school. It's amazing.
0: What do you mean by that?
1: The admin and the staff are always there to assist promptly on anything that parents or students need. Hindi sila yung tipong laging wala sa office, and they always make fair action or decision on any issue that arises.
0: Cool! Nakakatawa ang ganyan! At nagbago na talaga ang panahon. Pati pamamaraan sa pagtuturo, dapat susunod din talaga sa modernong pamamaraan.
1: Oo nga po. Ang TAPS ay sumusunod sa tamang estratehiya para sa mga millennials, Gen Z, at maging sa Gen Alpha kung tawagin. It will be a good call to be a TAPSian. To the parents out there, don't just turn a blind eye on the reality na nagbabago na ang lahat. You must invest for a brighter future of your kids.
0: Thanks, Kuya Rod, for sharing.
1: You're welcome.
2: Hoy, Berna, yung nanay mo, ubo ng ubo sa simbahan kahapon. Pinagtitingin na tuloy siya ng mga tao. Nakakaistorbo. Kasi, pati yung pare, nakatingin sa kanya.
3: Ano ka ba? Ganon talagang nanay ko. Kapag bago ang damit, at ganon din siya pagka kasama niya yung batang boyfriend niya. Si Totoy.
2: Ano? Ganon ba? Kahapon ba?
3: Kasama niya si Totoy, kaya siya ubo ng ubo. Proud lang yun kasi kasama niyang bagong boylet niya.
2: Yun lang. Kaya pala pati si Father nakatingin sa kanila.

0: Good news! Ngayong 2025, ang Taps Ilagan Campus naman ang itinanghal na Best Performing Private School ng DepEd Ilagan. Parehong panalo tayo sa elementary at secondary category. Ibang-iba naman talaga ang husay ng Taps Ilagan. Congratulations, Taps Ilagan!
1: Nay, natinik po ko.
2: O eto, kumain ka na ng saging.
1: Nay, ayaw pa rin pong matanggal ng tinik.
2: Kumain ka pa ng saging.
1: Nay, ayaw pa rin po talagang matanggal ng tinik.
2: Ay, Diyos mio. Halika nga rito, ngumanga ka, para makita ko kung saan ang tinik.
1: Dito po sa paa.
2: Yun lang.

0: laban sa dyang mahigpit sa tops? Mula sa guro hanggang sa mga namumuno rito, ito ay dahil sa isang adhikain. Ang adhikain na ibigay ang mas mataas na estandarte na edukasyon, maayos at maaliwalas na campus. At upang panatiling ligtas ang mga estudyante sa anumang oras. Kung kaya't, suportahan ang TAPS sa pagbibigay nito ng edukasyon na higit pa sa pagiging high-tech school nito. TAPS. No other school does it better.
1: Ang sarap ng pakiramdam. Nakaka-excite yung third period namin sa school. Anong subject ba yun? PE. Playing hula hoop. Yun lang!

0: Mahal, saan ka pupunta?
1: Maghahanap ako ng lalaki.
0: Ay! Bongga! Perfect! Dalawahin mo ah, para tig-isa tayo. Para pak na